0: 20 sujet la ngeer ko bëgg ñu waxtaan ko comme ni ma ko waxoon sax xama sujet mom daanaka ben la fi légui muy magal gi waye lepp lu japp ngeen rek jëm ci walu magal gi ñu war ci indi ay léral wala ngeen bëgg ci lérlu bu ngeen ñu ci woy rek inshallah luñ ci xam dara ni ci and ak yeen kon ñu jaajeufal leen di leen baye ak programme ICAP radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi bawo ci ndam jere ngeen defati mustapha ndjay de ngi non dogu yeglu kon na ko jere doko yëkëti mustapha
1: parfait
0: ma ngi don lalli basan gi de
1: waaw degg na ngay taggo
0: waaw kay fan nga nek instant bi
1: waaw jerejef pasteur jamono ji ma ngi fi yoonu daru la tollu jamono ji
0: yoonu daru
1: ma ngi ko wax rek amna ci gi jot def rawati na nak
0: yoon
1: nga xamni kon
0: mustapha
1: kon defare gi
0: mustapha ndjay
1: rombu fi nga xamni
0: rek mustapha
1: moy ñaari puno rombu
0: tarik
1: ñew
0: mustapha ndjay
1: fi grane rombu ko ñew bu ci yoonu daru wi liñ ci mëna japp rek jamono ji moy ci tol bi ni dal mooga na nga yokku také nak lolou moy nga xam rek jotté ni ko néméku mom dal décoration bi commencé na changer dafa forum rek da ngay gis ni population bi dal ñi ko commencé yokku même garage bi nga xam dañ ci dan faral gi tag yi gis nañ ni nombre ba nga commencé yokku bu dé garage plando yi ci melni ki nga xam ni pla nek ni tembe moy garage bi nga xam ni auto yi joggé Taïf ak yi joggé Sadio na ci faral nek gis nañ ni nombre ba nga xawa yokku parce le nek ci buntu bi juste rek fi la ci yono daru ci ngay jatt ñem daru rahman ni gis ne amna ci tout rek ak lu xawa jexe jexe tout rek mais ci rewul auto yi ñi ngi koy tegg muy ay xeyna ñakul ay travaux yo xamne dañ ci def muy kamu yi mag yo xamne ñi ngi ko gas juste rek fi nga xamne rek mom moy buntu bi bo jatté melni ku jëm yono daru bi ngay jatt rek fofu lañ ko gis amuna nak lo xamne xeyna jëm la xeyna liggey yi nga xamne dañ koy faral di amal ci magal ko waral way gis ne auto yi ñi ngi koy tegg muy sax yo xamne sax yu fagg la bude nak batay du jëm ci walu organisation bi ak dëkk bi biñu défaré batay ñi gis né auto yi ci bari bari ñi ngi dugg ci muy gan yi nga xamné dañ leen ci faral de némé ku ndax non ni mako waxé won nak kërëm amna ci ño xamné dañuy téla jox ndax seen liggéey ko demandé faaw rek ñi téla jox ko wutal ci nga xamné rek mom moy Touba ngir mëna wacc li nga xamné rek mom moy magal gi ci loolu sax sa pasteur loolu waral némé ku nañ ci tay ay filifa yo xamné sank rek bi ma lay wo yaangi digo digol ci da ngay dégg gendarmerie seen pirate bi di yuxu ak wa police loolu nak muy genn gan bo xamné tay ji Touba dallo nañ ko tay ji muy ministre bi nga xamni mom lañ tek walu nappu mi ak économie maritime jamono ji may wax ak yow mi ngi ci dëkk bi fiñ toll ni nak mi ngi amal visiteur bi nga xam rek moy marché au poisson ci manam mi ngi amal visiteur bi nga xam rek moy marché bi ñuy jaay jeen bi nekkon fi ci Touba ñi ngi ñuy xamal tamit war nañu war na dem tam ci Khalid General dem lu xamna yoy yep ay yo xamne la dañ koy dañ ko inshallah yaatal ci xibaar yi ndax yu bëgg nañ leena and ak ñom ngir xol na lañu visiter ci dëkk bi waye diñ ci mëna japp rek mu yaa pasteur gis nañu dal dëkk bi nit ñaangi commencé ñew changement gi fi commencé am nit ñaangi tuddu fi vraiment ci fann bu ci ne rawati na kon yoon mi nga xamne yoon wu ñi baaxo di ragné la ay mbolo mu bare bare mo xamne dañ fi yefaral di nek muy fi ko commencé départ poste de contrôle bi rombu tan bu bes rombu grane rombu daru ba li nga yek ci pasteur li dal moy li nga xamne kon mom lañuy mëna jappul jamono ji ci li nga xamne rek mom moy bis bi nga xamne ci lañuy tor ci wéru safar bi inshallah rabbi loolu lepp dañ leen ko topatal ñi ngi fassiyene defat ay yeneen quartier fi la ci Touba lepp luñ ci dajal rek inshallah rabbi ñi leen di jox di dajé 14h30 sumay jox ko wat ak yow inshallah lepp lu fi am rek ci biir dëkk bi ci wacc ay magal ci tan loolu lepp inshallah rabbi dina la bay ko pasteur
0: jerejeuf mustapha ndjay del wuro retour nak ndax sumay bëgg laaj yenn laaj nga man dima ko gëna leral ndax loolu dana ci am solo bokki kon ñu sant leen gërem leen pap sayar mbay nekkon ci addu kay bi ak machine bi yeen askanu ci deglu radio ICAP 103.5 jere ngeen defati ñu yendo jam

pero bernde. Man sing muntaha yim na ma lol waye nak kuko xol ci Serigne Touba dula yem ndax nangota don kuñu yem Serigne Touba rek la bëgg ñu diko yem ngir bu ëllëgé ñu yërem nu no ami ngërem ba taxna waxam boko deglo bu fekke ne ku yalla nara dimbali nga di nga am wenen doxalin bu fekkone yanki limu bëgg te yalla bëgg ko yoon bëgg Serigne Touba bëgg ko dang ko yok te dara bañ ko yak bu fekkone neeku ci nak nga bayyi la nga nekkon ci nek ci li na wax kaddu go xamni ci magal gi fonk gum ko fonk ak fonk gum bëgg ñu fonk ko ba fonk ganam ñi ñew bane wa dekk bi na ngeen ma terul sama gan ñu tedd ni te teralal ma leen kon mom def nañu ñu tedd kon ku teddadil sa bop ya toroxol sa bop waye ki wote mom def na ne ñi koy wuy ci ñepp tedd kon ku fi def lo xamne da la teddadil ya toroxol sa bop ya xagn sa bop teranga ndax ya def lu ñuy téré dina len ko fatali tu ne wote wul mbu mbay wote wul folklore wote wut itam aduna ndaxam ci aduna la wote waye wote lul aduna aljana la wote ndax su max len ko naka demone congo wote wuti bongo té bunu day gor ñi fi dëkk ak ñi ñi wuy ci kuti na cër bañ la sédd ci yoon wi té bëggo ko ñak waro jëfé lu tax nga koy ñak té amna lool ku ko jëf ñak lañ la défal ngir kala ko défal la taxon mu doon la ko défal défoko ci défoko kon man nga ko ñak waye mom xañu ko kenn ndax bu ko doon xañ kenn du wax irham dedet du waxit muridu lahi manon na ak njabotu lahi wala mbakki yu lahi wala touba yu lahi wala bamba yu lahi waye muridu lahi la wax ñi joge ci yalla tay delu ci yalla yalla kuy joge ci mom do am bakar kon bo fay delu yobale bakar ya toñ ci bop te ku joge ci yalla def li neex yalla di nga delu ci yalla te yalla du lak bopam kon ku ci ne bo amé am xel am xelat am loy yek war nga xam li nga wara def ak lo war ta def li nga warona def nak ak li waro ko wona def gor su ne war nga ko ragne julit bu ne war nga ko ragne murid bu ne war nga ko ragne waro ko wona def sa boko digge def nga lo war ta def waye li nga warona def xamal son ne ko da nga def li nga wara def di sant yalla di sant mbokki auditeur yi ci andal ci bis bi nu jublu muy sant yalla te kiko wote wute wuko te kim ko wotel du ko wute ki taxone mu wote ko ngi fi wotelul bakanam woteluti bokkam yalla la wotel yalla dane kay len sant lema yalla ndaxam kaddu gumu waxone gudul gogu bu fi benen bis tiare ñu mengelel ko ngeen gi mindeef ña xamut manon nañ ne waron na magal ki doora magal ki waye limu wax kay len sant lama yalla ki bind ngeen gi mindeef jox ko li gën ne ko luma bind yaama ci gënal mom ruuga mom ruuy mom jëm yi mom bopam mom yo xam mom batam mom batinam mom leppam moy law tabaka tabarak sunu borom mom la ne kay len sant limako yonenti bobu sax day bok ci cyant gi
motax cyant gi jitu gamu gi ni magal gi ni ni aj gi jite magal gi non la magal gi jito gamu gi ndax lan ajon ci makka buñ ko ajé ba ajji ko aljana na ca dañ koy magal ci touba fi aljana ne waye buñ ci topé nak dañuy delo ñukkal ki tax ñu bind ñep muy jiddu yonent bi ginaaw sant nañ ki waral jiddu gi ak ki may jiddu gi limo am ci jiddu gi buñ ko santé ba paré dañuy magal borom jiddu gi kon mbokk yi di santat yalla ñi ñuy andal tuur soxna mam khadilo wajuru seigne khaban mu seigne murtala gor yalla ñu ngoy sant bu baax diko ñaanal tawfiq ak taysir ci japp geek jappale gi ak jappo gi soxna mam bousa tamba ñu ngoy sant bu baax fimne ni muy waja magal gi sa bu xiyé da ngay xol jëmam ji da ngay melni tay la magal gi te musta juk ci magal gi sax ndax ki waral magal gi tusul mi ngoy magal waye nak bimu wote nak ñu tudde ko magal mom mu ne kay leen sant lima yalla dafa bëgg ñu bokk ci ndolen la ndax ginaaw gis na ne yalla mo wax ne ku sant ma dolli la ku ne xamne ne cyantuk seigne touba doyna yalla sunu cyant tuti ne ci cyantuk seigne touba digënte mak yalla waye bëgg no boole ca ndolen la motax mu ne kay leen sant lima yalla ci sama bis bi te cyant gi kat la nga fa dajale lepp ci xewal ak bernde ak yu sedd ak yu tang ya te neex ak ya wara and te bolo te duñ xajaliko te nga takale len ba takamtiku ko sin muntaha and ci ak yow takko ak yalla ngeen takamtiku yalla lolé yak saw gan ak sa ngabot xewlo ben yak bu jog jeb bir asaman wala bu dugg ci suuf kon cyant ga la nga cey daj mo leen de dir bol yak pala yak kasia kon kenn du wax lima def ci magal gi rek da ngay nan liñ ma defal ci magal gi ma def ko ci magal gi te ku ne def nga dessé ba dessérou te ki tax nga dessérou bu fa desson do dessérou ndax la ngay am déception do to décider kon ki waral lolou wotu wonu ci yalla yow nga ñu wuyu ci aduna ya ñaka xam ya liggey ya dinde ya xamut fuñ lay dimilé ndax fa nga wara defaro bo fa xasse yaqo ken mënutu la defar te bis bi bisub defaru la bisub defarale bisub defarante la lol ñu wax souveraineté moy bisub magal mom moy bisub cyant yalla ndax wërseug wi nga ci am ak jaamu yalla gi nga ci am ak xewal yi nga ci am ak bolo ge xol yu sedd yi ak xol yu ubbiku yu yeb jëm ci yalla li nga ci am boko xolé xamne du lo meuna liggey du lu la liggeyal ndimalel yalla dong la lu jaar ci yonent bi tabbi ci Seigne Touba mu baxé nako ku xol kérok bisu mbalé bi Serigne Cheikh Lappé man dama yému ci wak Serigne Muntaha yi gis nga ni Serigne liñ na daan ki par go yaro kala yar jikom nga yor non la démé kër Serigne Muntaha kër nak ding fa dëkk té do ci bok ding fa gané ci bok ci ding ko sori bok ci ding ko jigé té do ci bok ay ku xol Serigne Cheikh Lappé gis na ni Seigne Muntaha nango baña doon dara ci kanam Seigne Touba ñom non lañu nango baña doon dara ci kanam Seigne Muntaha ci bolo geek yar bek teggin gi ak sutura sen ngor gi nga xamne fune way joge na fa ñi di indi ay pel ñi di indi ay balé ñi di indi ay ratu ñi di indi ay suwo ñi indi ay buruet ñi indi seen gem ak seen doole ak seen xel nga xol Serigne Abdoulat Ndaye et Serigne Abdoulat Ndiaye ministre des transports and ak sunu Serigne Seigne Moustapha Diouf
bañu ñëwé yar bañu woné ci kanam Serigne Cheikh Lappé won ko nako yaay Serigne Muntaha.

ay bambay bamba de sanguk tangay yena di jital dongay am ngeen ndam tay kal jaram gay bambay bamba de sanguk tangay yena di jital dongay am ngeen ndam tay kal seenu serign tay mo fi gën ganawal nit yena ci gën mo gën serign ci yena gën nak seeni kam beg leena de ni faggu sax mayewuko ite juray mayewuko fexe mu reuy mayewuko mbay du mayab nawet bu jak ku yalla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci dong yi nga xamni ak baxama nak yena gënu serign ku ne yena gënu murid ku ne serign bu nek xamna ni yena gënu nitam bu dox asaka dala ci sarax la ndonga da bolé di jox ab serignam ta diko wax serign di maka matay benn serign matula am ku koy joxuk juram biram ndare serign bi ak ñam ku wedd li mata alak serign bi dala mata am ku koy joxuk juram biram daaw ndigal di wut ngeerem di boole gudde ci beccëk jombu ko geer def na lu kenn degul te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk jomb ko ngir def na lu kenn deful te dañ na it lu kenn dajul te dem na it fu kenn demul ba ñew ñuy doora jëk ku jog di daw doto ko jot ku war fas doto ko jot ku war taxaret do ko jot fam na yalla ko fa tek ku wax lu dul amul morom te fam biram jebal ko mom aw ndigalam def ko borom yak na ken murunge tegak yalla nu boole nu yeeram faaw te may nu ngeeramam musal na ci moy ndigalam te nu ca kaw tay kalak yalla nu boole nu yeeram faaw te may nu ngeeramam musal na ci moy ndigalam te nu ca kaw tay kalak ndaxam am murid ta ko begge ludul ndigal ak ngeeram dootu ben murid ndaxam am murid ta ko begge ludul ndigal ak ngeeram dootu ben murid murid deug yombul la yombay nga wax ni man am murid la te do am murid ku tagogul ak soxla kay do murid ka taggo ki soxla di ngeen ji murid fabal sa serign tek ci sam xol xalam ba far fatte say soxla li di murid murid bu serign dul tuxo fi xalam do am soxla yalna ti bobe murid yegal kat ni dunya ni ak jex la mel te nak ab serign modi galu murid ñegam nak serign modi galu murid mayul genn jëm fenn yow ki murid ku genn du lam mukk koy genn lap akay leb te yaara yaq murid te la man la te kat nga leb lab ludul nga wut ab serign yow te muñ ak murid ku lab ludul sab serign dal di lap te leb ñepp far xet sarti murid wutal sa serign yow talo ñak muñ talo am fa bal jox ko kon ngay murid murid day muñ ñak muñ jepp lor ba sangam ba dakul ko luy lor murid lu lay dal ja ñak mba lor muñal ba sa sang teggil la ko yow murid bu sa sang tegge sa ñak ak lor ku lay deati tek ñak ci lor murid bu tegge gulit nak sa ñak ak lor ku koy deete tegge te tontul murid joxal sab serign sak jur ak sab xolit te bul wax li lee di murid rudul maa ngi nii ak kadi yaa ngi nii bu koy wax lu déggal murid yebal nit te sab sang wax loo ko lëf rudul maa ngi koy sopp kay du murid bayil dëgg yóbbante lëf sab serign rudul ak jur ak bëgg a def am murid dangay sang loo sab serign saw yaram te boo yëngutoo kët mu daw laa murit xamal yow ni ab sang day sangu nit te doo gis mu sangit ku deewul murit mu kallab mu deewul ku koy sang moy te ab sang moytil yëgal lii murit mi lee tax ku tudd murit yomba gis la taa gis ku tudd murit tey murit murit dëgg day deete deewul asal li dee metti metti jutul ak murit amaana nga gis waaju tëb dal di dee te doo gis ku tëb dal di def am murit gisal waa ngiy jóg di daw ci murit ba am ay murit nag te kat du murit gisal kii itam jóg di daw ci murit ba dundam ba farjee mu réereñ murit ku fat ni ku am ay murit di murit te fat ni ku ñàkki murit du murit.
xamul la fi yegul sax la am ak la xew te kat du murid sax xamul ak murid xamul la fi yegul sax la am ak la xew te kat du murid sax xamul ak murid min yetax ba saytane war jaay tay tanku murid nak ci am ay murid te sax uy murid ak kudul am murid fa bu pen ci lay feñe yewul murid bu dese la yo kay fexé jog bi aw siratet nga xam yow ku doonu murid bala kenn xébaate warna ne git ba xam lu ifaso xew ci bepp murid murid yepp ngi melni gantax ku sax te gantax xamu ak mu jom kat murid te gantax amana mu jog ne xadis mara dok ko jekku ñoram tey murid amana nga gis gantax et jog wayef dena tanga far jot ko warul murid nangay mujje yalla ko xam mo xamit kaneenit lamuy mujje jappul murid bayil yam nit ak dox di xebi biram amana nga yab ko mato ko murid ko tabdim nawet yow te gogo bagar ba far man ko do xam la ngay am murid ku degul lu xam xam du xam ay biram nangay muslu ko tollu am ndong murid nangay tuba kay yeesalum jebbalit di xebit sa jef yepp ak sang murid ku xebul jefam dal di naw ay jefam ku naw ay jefam dal di set ci murid sa jef boko de naw da nga reere kon ni yalla la sacc ak sa jef yi murid ñegam xam nga tay ji ni yalla la jef bu wër ak sa jef yi bayil ndam murid bay ndam te takko ak ok cant far mano la defo la xamo la murid ku gis gop buy naw mbayam mo ko dof ta wax ji ma wax yow xalam ko murid kayar gop ba bay nda gopam ba kay bay la te yow ya di gop be murid serign be la yor momitam mustafa ko yor yalla yor mustafa nak murid serign ba ngi jebbal ko say mbir bu wer te def ko serign mom mu def lam murid serigne bangi jebbal ko say bir bu wer te def ko serigne mom def lam murid xamal lay biram yepp jox lay ngeureum.

so fak lu bon setal ma ci ndey ya digeju murid dogal sa digal luy waral ak tinim te leral ma faf def ma jamtum murid gërem na la xamna ne mat nga seri bu wer waande yal na la mat am murid teyal na la saf saf sa bepp murid teyal na la am am sa bepp murid joxal bepp julit lu seddo xolam ba mbolem julit ñepp def say murid fabal say murid yepp tek nak ca kaw bu ken gis ku su feti tey am murid kudul sa murid yow na ñe sa murid te bul baati ken re sa benn murid kudul sa murid yow na ñe sa murid te bul baati ken re sa benn murid serin bi yow mi le tabe ba jitu mbolem ku tabe te man ku da yor bibi talal mu tay sa loxo bi xamal ni ko joxul du am ni kepp ko fi gis mu am ya tax mu am lolé mu am amal nu ya am te tabe ngi di tabbi alle bi digonta kay xey di rebi ken dootu def ludul rebi te say ngeerem la ni rebi yi gaay ngi joxe alal yi gaay ngi futti kudal yi gaay ngi dila bindal gaay di jang tere bi yi gaay ngi dila duyal sa band yi ak dawal yi gaay ngi dila wayal yi gaay ngi dila dabi ko gis ni ngi di def lu ne te ya ko tax di def lu ne ngir yow da nga defal lu ne yonen ba ak sa sang bi ku nek ya ko gënu nit ku nek ya ko gën jëfit sabkem amul te du amit giñ naan ya don nabi waxina may yow sa waxin defina may yow sa defin doxina may yow sa doxin ngiram nga tek sa tank bi yonam bi yow rek ko roy tolam bi yow rek ko bay motax ba yow rek ko doy li tax mu jox la deheru bi tolam bi daana defi mboy te ya ko tagale ki mboy ya dik bay ko mbay mu noy yow ak ta bop sunna bi allah barek ki diber ak mbindal la gay reer da bay del ci dal di weer bopi nak wor jang bi nga dik mbake jegi len ku nek na ay senu len ngay way di ba wessu len nga tampu nak sa jank bi di xey di gonta ka bay di solte do xama bay sa mbay rafet te do tay ruglo nga don ngay dekk bi yenen ba fepp fum doxon do nga fa lepp lum waxon wax nga ko lepp lum defon def nga ko yaati jall bi jalen wa sunu njabot bu ken def na nga nu bot te kala bu nu petit bon gis lu tax ni rab rabbi adna ji li fi dale ma japp aljana jele digante bi nang fi jele lu nuy ragal yow sang bi sunu wërta nang ko baril sunu panit nang ko guddal sunu yaram nang ko wëral te sol nu nak sa barke bi satul na xey wal gunu doy bu yewi rab tay reey reey mani dundal baye ke nday te men ma tal du raj la bi te may nu toalet yu nangu ati murid yu bayiku yu dul yakam te yewi ku ko may murid yi mu xabe may ni murid yu dul xolo kay so aw kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serign bi dolil nat bi may ni murid yi dul xolo kay so aw kay dox di dalo ak na ko xam lu nuy jalo serign bi dolil nat bi baaxal nu may ni gaay baax neexal nu may ni gaay neex neexal nu may ni gaay neex et nu ngeej nu am la yow kitab bi geej ba genn dakk xara bi ku yor fetal kudul yawit du tax mu jam fi aw saket ko xam ni jam fi lu saket mo jaal mu yor bibi kuy bari nakale ba joxul ak fetalam yeej ku wedd ni nama ko laaj man Babacar sa donga bi joxna la man sama fetal dootuma ko sama fetal dootuma ko sama fetal yow rek mat di jox fetal ngir yaati dul moy paddu bi xeexal nu may ni gaay teex bay jàppi junni naanu foox nu di ko fam naa la ko foox te naa la nangul musu bi defal ndigal muy sunu kër bunta bi mu ko genn kër gudul ndigal ngir googa kër du kër gu ay ngërëm tabbi tabal nu it neegi ngërëm sunu lépp ngërëm terit bun génn ngërëm di soobu jeeti àll bi danoo tilim te bëgga set te booya boonu dal di set ngir yow setal nga képp nit setal na yaa di fóotu bi setal ma set gunu jubu gu àndul ak jóg di fabu di dox di daw ak nëbbu

tagal na nun sa natubiw. Nun lang ang hinatuan na day, gali makipas akibay, akidaram akbay mo'y, akakarap sa buntubi. Budak ci sum xol yi luddul yow rek ak loonu digal ak lo bëgg ak lu muy dëggal lay dëgg yaa di sopp bi mbolem lu muy fexé ko wut yow rek tax nu diko wut yaa jar di wut di wut di wut ba dée fu kenn dul robbi suñu digënte yalla leer te jaga jag ba nga nikar te tax ba doy la gëpp waar yalla nte nuy sa bopp bi yokal nu xam gi nu la xam yokal nu am gi nu la am yokal nu gem gi nu la gem yokal ni it fa yak bi yokal nu tay yak bu reey bu ken xamul naka mu day bo xamni bi dana nu doy te maynu lu dugge ja bi taw nu waame o ngeeram nit wu reey reey te du sewet di doti no rak nawet te jox nu nak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na sant yalla nak jagam loxo bi ken amul jagam te goona ak sa loxo bi man lar bu bon bi te jagam na tant yalla nañ jagam loxo bi ken amul jagam tegona ak sa loxo bi serign bi maangi sambat sangi tarama barkete faf ma yegge serign bi maangi sambat sangi tarama barkete faf ma yegge man kuma yal waan ma di la yal waan faw akay xaar ko tollu mbacke te kuma yaakar ma di la yaakar faw akay xaar ya ngogu maangi sa jamu jangi sa loxalangi sambat sangi fetal ko legi sa jamu jangi sa loxalangi sambat sangi fetal ko legi sa bok yangi sa donga yangi sa sop yangi ki man di jekki ku ne ngi tonne sa mbir defasni mangé ki junni fe sama kër gi te o man ni waxuma junni ya ami junni sa junni yangi duy mama duy leen may mama may leen fa mama fa leen sutura sangi gayangi may wo man mangi lay wo nu bokku lay wo muyu nu yangi aji fajj ko ragi fajj ko tawati far ko tagal nu deegi mbiri jubal ko keri jagal ko dugu baril ko ba ken du jeggi may yepp far ko ba noppi fek ko ku nekk may ko lu gën di jàngi may nu gëm la dëgg te saf la foo jëm nu naa la adee jàngi nang nu tarax yow itay jëm kaw tey jëma jëm kaw dafaf nu yéege ajëma faf ko jox nu mu ngëb ko sawara fek ko fawote ngëb ko ajëma faf ko jox nu mu ngëb ko sawara fek ko fawote ngëb ko sa benn buntub ajana bul ub sa bépp buntub sawara ub ko diggu ne yokkal diggu ne yokkal kër gu ne yokkal ndablu ne duy ko muy gu ne far ko lor ju ne far ko diini ji gér ko taalam ju wal ko julit bu nekk jokkalu nekk may ko lu nekk teyor ko kul ko seytaane dakkul buntam ba sakkal xolam ba yàqal néegam jafal ko gétam gënel ko jox nu nu lel ko mu ñàkk al ko ay wone dal ko jëbal nu suufam nu mujje suufam mu ñàkk suufam ngafam nu sel ko koofil mu daanu koofal du daanu sa mbër du daanu day ub tetal ko sutura dollil tiraanga dollil tedd nga dollil barke saxal ko wërsëg baril ko loolit lewal ko ku ne safal ko sàpp notal ko ku ne defal ko ku ne defal ko xelam dalal ko xolam teral ko ku ne musal ko ku ne mosal ko ku ne tofal ko ndam te dëggal ko ku ne gërëm ko ku ne yërëm ko ku ne xoram ko ku ne nayil ko ku nekk nay naat xolam bayit naat këram gayit naat ñu rafetal ko ku nekk nay jag faw këram jag mu dekk këram dekk ñu yewenal ko ku nekk nay buur bu rëy rëy nguur te sa atak nguur ñëpp sagal ko yàlla mu sakku yàlla te wut ko ba gis ko mus ko jàpp ko ngëb ko yàlla mu sakku yàlla te wut ko ba gis ko mus ko jàpp ko ngëb ko bu dee si séddoo yàlla la séddoo yow ku la séddoo gañay moroomam
bude ci faaxu yalna la faaxu yow ku la faaxu yeme fi tolam bude ci waaji yalna la waaje yow ku la waaje dem fa boromam bude ci giiro yalna la giiro yow ku la giiro yekati giiram bude ci jangi yalna la jangi yow ku la jangi janlo ki wuram bude ci muro yalna la muro yow ku la muro barke di muram bude ci raati yalna la raati yow ku la raati ñibbe ci komam bude ci yalwaan yalna la yalwaan yow ku la yalwaan kessali buusam bude ci ñaani yalna la ñaani yow ku la ñaani jambatu diisam bude ci santu yalna la santu yow ku la santu rango fi buumam bude ci santu yalna la santu yow ku la santu nga dolli nguuram bude ci rooti yalna la rooti yow ku la rooti dello ki buusam bude ci waare yalna la waare yow ku la waare waari moroomam bude ci waare yalna la waare yow ku la waare waari moroomam sëriñ bi ndabla sewtiim la deket sa ndabla raxas ma duyma sëriñ bi ndabla sewtiim la deket sa ndabla raxas ma duyma raxate may mbég te duye may mbég teetale may mbég man nga defal ma defal ma barke ci sama kër gi ak nitu kër gi te sakkanal ma bu ma jiti lor ku nekk sa kër bu mu jiti lor tafal mu jàmm bu ma jiti lor ku nekk sa kër bu mu jiti lor tafal mu jàmm ku nekk sa kër te wee sa mbir dee ko fegal lor fawaka sàmm barab bu may ne jàmm na fay ne xéewal na fay ne dëgg tafal ma na sama kër tooy sama xolit tooy samay waxit no alma na sama jëf baax samay waxit baax samay mbirit baax nga rafetal ma aw yiw na may dal ngërëm na may dal jàmmit na may dal tabarke dal ma def ma ku soppeef def ma ku tànneef def ma ku fonkeef fépp tafal ma def ma ku dul moy mu ko ku dul xëy benn ba def ay dëgg gërëm ma jàpp ma tabbal faw ci sa xol ma ne ci sa xol saf la nga saf ma yërëm ma fam ma ñëkkati teg ma ca kaw te yor ma nag te gënal ma naa dëkk man kaw bu ma tuxoo kaw di jëm fu dul kaw mukk musal ma te may ma faw it itte ju dul rot man itte juy rot segal mu moy ma itte bu dee rot boroomam it rot segal ma ak rot man te wayal ma ite bu dee rot boroomam it rot segal ma ak rot man te wayal ma itee di ay laaf te ku amey laaf bu ñàkk ay laaf daanu ni nemmu yow mi jogey laaf tarax maay laaf te bu samam laaf rot bu mu damm te may ma may naaw faw akay gaaw ba jiitu kuy gaaw te aw ca ngir ma naa jiitu kuy naaw jiitu ku daa naaw ak ku fasoo naaw lii lépp may ma naa yegga yegg ba dëgg dëgg te baña jeng fenn temm naa yegga yegg ba dëgg dëgg te baña jeng fenn temm waroomi kaggu ak seeni kaggu ak seeni dongo màngal ba max ma fanweeri daara ak fukki daara ak niti daara tojal ma jox ma naa jàll jàlle difal difallee di mos di moslee ñu gëm ma weng ma ku man a manki man bu ma manki luy taxa manki loola fegal ma kuy sew la itte tey rot la itte na sama itte rëy nga yoral ma man bu ma rotle waande ku rotle na nga ko farle tafar ko far ma yiwu ma rotle ak ku ma rotle ak lu ma rotle fare ko yet ma te lu ma daaraw ci toppa ku yiwu dabil ma tay yow yoolam ba jox ma def ma ndabal yiwu lu seta set yow te feesaki yiwu dell bëggal ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma man nga manal ma xam nga xamal ma am nga amal ma doyal ma duy ma
muril la ko war tubu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci djublu dul li warul murid muril la ko war tubu moyam sant ak mayam rafet njortu sax ci djublu dul li warul murid murid lay waral sangam ba sant ko ni la day ma ci tola mag negam di waxtane ak murid te ken du ko jiss muy dugg mu kit ci genn keur di waxtana kay chaana kay taf ku dul murid murid bo ci te muy gis jigee naka dem keuram bu jon njoka bambo kay waxante du am murid murid bu batam de xel matas ndaw musagge du xam na mu mel sax gaay nan yeesalu murid murid taana ñew ci dekk am pare nak dewel te xam du xamé keur ya warul ci li murid murid bu bare ab dox bare wax te gaawa mer defu jaxaso ka tek ci wallahi du murid murid ku ca genn bi yar te genn ci aw ndigal te genn ci muñ ak jappulo ba ci ak murid du mus lo ka daw saytane li rek rek def ku nek tangi tuddo ak murid te sori murid wata ak fa sax ay jongamaane fi xol yi tay tu xal nañu yalla ko serign ci xol murid wata ak fa sax ay jongamaane fi xol yi tay tu xal nañu yalla ko serign ci xol murid teel na serign bi san ci faaw ci xol yi nak te dekk suñu xol nuy murid yu jafé murid te yalna serign bi san ci faaw ci xol yi nak te dekk suñu xol nuy murid yu jafé murid serign be di sa ko rak sama julli faaw man buñuy wor ak ay julle ka wir de ma ngap ko man serign be di sa ko rak sama julli faaw man buñuy wor ak ay julle ka wir de ma ngap ko man te def na ko muy sa xam xam ak sama diine yi samay tolo jallul ban bayam na ci mo fi gën sama bari man dootu jëm ci luddul ngiram luddul jëm ci mom moy la teng moy farul dagam dama lottu ci def lottu ci bayyi mo waral ma jox ko samay mbir genn ci doye de ki gën ku lottu da fay bolé biram yépp jox ka man mu far ko defal mo gën bi yakka def lu bon dama genn ndaw ak mag ci sa bir bopp yi ci tabal ci waane yalla wi reyal gosen bu jappé ku touté touti bay tollu ni gosen mu soppiko ak tukkal gurey gurey jegal bu jappé ku sew bay taf karam tollu niu felit mu baxal ko def ko ñay wu am barca guddu fan bu jappé ku ñi teggé ka yakkate ab deram mu def ko jaw mbek ñepp xey duggi far dagal mu jappé ko daxara nakay tol sagar yu bon mu jebbal ko dagga ci baraya mu boole gel bu jappé ko da moy yalla ay yonne nam ba nak mu leral digënté mak boromam ñu far ko til kilé mata jebbal ngir mu yor waane waangi ni te moy na ci jebbal na ko lepp ko ti faaw man kilé mata jebbal ngir mu yor waane waangi ni te moy na ci jebbal na ko lepp ko ti faaw man lolu yalla bi yow mi na ngay ñakke lenn lepp te daf sang gën mbolem ñi gën ñepp ñaané ko ku daf sang yor suuf ak jawal sepp xeyilif ka jor ak bawol jombul ci yow fal giraté ko ku daf sang xam am sante man té nga sante dekk ñi xër lu dul mom ak bëgam nak te faalé ko na ngay ñaawé yow mi ñor ta kay seenu jën lor te daf sang fal mbolem bañam yépp xaaré ko na ngay seenu faaw fal bu ab jant senkaté bu ab jant so ngay seenu ndam ba fanané ko bu la mëna tax ngay nagu yërmëlé sen musa lu lay bëgg yit ak nagu dakk ko ayé ko sa tang bi momat ndax deful ku lor ak njariñ bu jublu njariñ ak lor du jolli balali ko dafay musle ci lor daala kay musle ay njariñ nga doy lu na wallu muslu ak muslu waati ko du mus lor du mus aw yiw lu jombu la ci mbiram mbiram ëpp nam xel yalla na bëgg la te gaawé ko lu jëm ci moma jox ko say mbir amul njariñ amul aaji ñekul leuf ci ab tabla laaji ko demal ni ko may mak fal gu reuy fam ma tek ci kaw samay kem bu wërti wal sama tur wetaare ko demal ni ko may mak mucc ak musle faaw man mu jebbal la mucc ak musle li reuy dagaane ko demal ni ko may mak mucc ak musle faaw man mu jebbal la mucc ak musle li reuy dagaane ko serigne bi beggal tab xol na sedd nga sant yow ku yalla beggal day deg te yalla beggal na la beggal nga serigne tepp mouride yi bañepp beg nga may leni ndam saytane bañ na la beggal nga sahabay mustafa tek ca mustafa te jël nga ndamal mbolo mi bari yepp naw na la
digal nga sahaba yi mustafa tek ci mustafa te jël nga namal mbolo mi bari yep naw na la digal nga malaaka yi yalla ak yonenam ya nak kure nga fa feeyil yalla xejji ya xamna la teral nga julit jey bepp yi fermu way ngewi te la mën la yaqal kañul ñepp kañ na la julit ñepp ak yefer yi ño bokk yam ci yow amul ku ci xam ak leuf ci yow mi le bir na la ku na bu ku feñat leuf nga mbolem lu de ci naw ci yow ata kay sa baax sap soppe may na la da ngay sap ku tek temer junni fi asbarab te feñal ci ben junni fas ni ben la budul kon nga me nak tagan ak nelaw ak xaram serigne cepp bolo ñew ni bir yepp lew na la ku not gaynde not tegg ak ma far dak ñay mu daw du so woti boy noppil tele yalla gis na la kulay def moromit xamna xel nim ya ko man lewet ge waral ñuy dendando waye nonu la kulay def moromit xamna xel nim ya ko man lewet ge waral ñuy dendando waye nonu la saral nak ngeeram tu yok fa wuta dootu deñ te dal ni beugal ngir mbacke yalla deegal na la saral nak ngeeram tu yok fa wuta dootu deñ te dal ni beugal ngir mbacke yalla deegal na la سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تجبرتنا تنتجنونا توجدنا فرنا بغينا تجبرتنا تنتجنونا تجمعنا أيوة جمرة بمبغوة بمسرة تموة دانا ببغينا دانا بجمنا سقام بنيرنا بنيام يمرنا تقام مجنة سيطان مرنا سقام بموينا خلام بنيرنا yena jadasna nanna ba matu khole ba patu yalla ko natu rutu gatarna gisna mu jammu amna mu jammu fof degg jammu xel yepp dalna khol yaangi tedd nit ñaangi tedd jam lu tedd diina ji tasna wata ji fitul sabar ji fitul dara ji fitul terim ji natna natnañu sewña natnañu reyña defar na nit ña tangam ji werna daas na dabiya tekke ndawal ya dañ ko multi ya ku nekk motna natal na xol yi natal barawi fal na la wax yi baaxam gises na wis na ñu am leuf may ñu amul leuf kere lu muy def ñepp gërem na watal na joxnu nangu na joxnu rabbi na yetnu ngalen la ñew na yow do nga ya baax ngir ya na jass baax ñu jass xar baax jonne ci tak ba fay di fakke nit nga no fakke tan no fu fakke yegul ci tak ba ya def ci fak musla ci fak te maye fak bu baaxa kum ta won ya am xepu ta jam jeppu tekelu uppu tere gnulah musla nga ci mbok musla nga ci dak te musla nga ab dok yow tan nga no nya gele ma ngi nga te ba ma ngi nga ko te na ngi nga ci ci ay ja ci yaangi jore may yaangi jore ñu yaangi jore no tax ci lawla ci yaangi jore may yaangi jore ñu yaangi jore no tax ci lawla yaaral geey ba ngay liggey kenn du liggey dara lu dul faax faax nga sa tol defar nga sa tol yaa ci gënu tol ngeen yi mayay baax def na sa tol saw sunu tol bokay yow tol tohal na far yaax yalla mo raw goor ci yow ki not goor gune ba kuy goor nit te dalam yaax nangul barab yi nangul njariñ yi nangul digal yi doxnu ci tak baax nangul barab yi nangul njariñ yi nangul digal yi doxnu ci tak baax dañal ku ñuy dañ te bañ ku ñuy bañ te xañ ku ñuy xañ te muñ ku ñuy muñ tawal ku ñuy jëw te dajje ko naw xañ ko lu ñuy naw def ko ku ñuy koñ képp ku ñuy tas ñëpp na koy tas jëwu mu am sus bu mu dese ci mbañ képp ku ñuy tas ñëpp na koy tas jëwu mu am sus bu mu dese ci mbañ képp ku ñuy xeeb ñëpp na koy xeeb faw akay waap muy bokk gañ gañ def na ci bari yeer wërale na ñu yeer ba noppi tay yeer mboolem ñu ñuy bañ kepp ko ci reer ba jame nu reer na daanu ci reer xolam ni gañ gañ telu nu bon bon gaay faral ñun
tabaludul mum na ceeni lor dañ te ceeni ngir jub ceeni jëfit jub ceeni lay jub buñu gisum xeñ buñu nu xeñtu buñu nu gëstu buñu nu leñtu tegal nu lañ lañ koril nu xañ xañ koril nu dañ dañ koril nu doñ doñ fàggul nu ay añ damay nu ab reer faw ak leer musal nu ci réer nuy sant cay muñ damay nu ab reer faw ak leer musal nu ci réer nuy sant cay muñ jamaale yaa ngi leen ndaw saangi di waa jakare koojit na ngay bëgg dee ngir nopp ay naka mbir jamaale yaa ngi leen ndaw saangi di waa jakare koojit ma ngay bëgg dee ngir nopp ay naka mbir yi gaay ngi di ko may ay jinni ngir bëgg a jël yi gaay ngi bëgg a jël bay jaay dooma ci kër yi gaay ngi bay seeni bopp topp ko far dinaa ko ndaw si leen ndax wax seen loo xew a jot yi gaay ngi da dudun yaa jépp ngir bëgg a jël yi gaay ngi bëgg a jël bay dox di bay ak a gor yi gaay ngi bëgg a jël bay fàtte seeni bakkan yi gaay ngi bëgg a jël bay dox di jaar sa gar yi gaay ngi bëgg a jël bay fàtte dal ak fas ay jaay yi lee gën a am ngor jaay yi lee gën a xer ku nekk ngi nobonam ndaw si ba mel ni ku dos xam naa li si ndaw a gën gën ay moroomam mi far yow góor a yëw ite doo jël ndaw si maa la ko wax te boo amul xel mu rëy ndaw si di tagg sa kër ngir ndaw si day domu lee kay dox di suub ka këree te kum bëgg ku mu bëggul kenn du xam la mu nar ngir daw si day jomu lee kay dox di suub ka këree te kum bëgg ku mu bëggul kenn du xam la mu nar mboolem faram woo sa gis muy wey defal na ko lëf ku dikk muy reeka may tekkii na kay may cër ñuy fara ngi sant naa man ndaw si reena ma tey ñuy far di sant te naa ndaw saa ngi xam sama tur ñuy far di sant te naa ndaw saa ngi may jaxasal ñuy far di sant te naa ndaw saa ngi naa ko la jur te ndaw si lépp lu muy may nit te xam ni fa bul jëmam jamay ko da koy nax jëmm jéegani jur mun yàlla na ndaw si may jëmam ji may gunu bir nu fax ko yóbbu sunuy kër yëgg léegi bu wér sëriñ bi ngir yàlla ak yonneen bi ak sa bakkan sarag ma ndaw sile ak saaram bu rëy di mu yor ku nekk may nga ko ndaw sam bëgg may ma ma nit ndaw si ma bëgg te yow doo gantu kenn naka war te lépp luy teema jël ndaw si sagal ma ko man te may ma ndaw si te dàppul may ndaxee la kilo na làq ndaw si ba fay saabor yu rëy yi ma yor ku làq ndaw si le fay say bor ba doo dese bor si ndaw du say joxe bor si ndaw du say joxe lor si ndaw dafay daqi lor fay bor di may ni tutu koo xam ni yéene na ma jël yàl na jël te ma jël koo xam ni yéene na ma wér yàl na wér te ma wér koo xam ni yéene na ma jag yàl na jag te ma jag koo xam ni yéene na ma wër yàl na wër te ma wër koo xam ni yéene na ma man yàl na man te ma man mboolem ku may parle man nii bamba yal na ko far yeneen ba nee waaju gëm buy wax na far waxu yu te noppi wëllitu ay nan aw ndigal naka ngir yeneen ba nee waaju gëm buy wax na far waxu yu te noppi wëllitu ay nan aw ndigal naka ngir sëriñ bi kenn la maata mas la am te du am moo jiitu sang ya dee faa dégg ay ñunu gis mboolem sëriñ bu ko def maatit na sàkk ku mel néeb rafa la ci seex ak ibrafaati na gis sëriñ ci yéena ngi nii tee ngeen na xëy daje gis te dit ci def nii nu def jibbal ko seeni kurus da yokk diine di ful wërsag di guddalu fan di fek lorag kër kër ak sartar ku wet dina mus ku mus mu seeti ko ngir suukar la waaju ko mus mu seeti fa wu musal bul faala yow ku la xas ko fas ni ban ba sa maatum bàyyi dëgg jógal ànd ak sa jëmmu te dem làmbar na del si nu gis ku fas ni ban ba sa maatum bàyyi dëgg jógal ànd ak sa jëmmu te dem làmbar na del si nu gis sëriñ bi yaa gën a am ngir maande may nga nu xaat am ndox mu doy ku la xis am ngen ni yiw du ko faat maral wi dañ na sunu ràgg ak sunu tële dañ naataangi ñëw na ba gàncax gaa ngi mag jëkka naat mun noo xamul texe ngir noo ngëb ci xeej ji bu rëy boo xam ni wax ju mu wax koo gis da koy mën a waat
no nga xejji ba yor te bi ka sak aras mo ni ti dil mangati nu yalla be ka taja muni am soxla muy tije ka fa bi nu jox mu soxla tay faju muy tej mat na ñepp mama muni am soxla muy tije ka fa bi nu jox mu soxla tay faju muy tej mat na ñepp mama mo japp diisam gudul dog tan yalla bu wër mo tan ni koy gojju bon motax mu war di rawat rawat goñ modi lo da def nga def luko gën gën fa nango joxe gën fa farlu farlu fa gëna motax sunum xela dal moté sunu fita dem moté nurus nun satam yi bon ba mel ni bonat ñeekeru nu sulef lu dul mom ak motam yi mu not nangi waya naka jeexa to ko do di forat ndax yalla buy noti may nut lef lu tax do nu ñe ñe de ak ñe bañu par mu ñe ka dox di nawat ndax yalla buy noti may nut lef lu tax do nu ñe ñe de ak ñe bañu par mu ñe ka dox di nawat ku nek war may rawatit ak gojam lu mu man goj bo xalo dugge mat nay yok ca tay wiralat tay yok tay ite fa wak tay adi ya bu wer akaf tiyar ko def li sab serign du la fa tay yak say ite faw ak say adi ya bu wer akaf tiyar ko def li sab serign du la fa ya gan mu ni beug te wut ya gan mu ni dox di ni beut ya mata beug mata wut yow ko la am fa lu di bur dege nge yow fa ufi suuf do del yow mu ko fi suuf ta de nga do sa te ka suuf ñam nga modul na ba ka xur joge nge yow faw fi suuf do del yow mukk fi suuf safe nga do sappe ka suuf ñam nga wudul na ba ka xuur sant nga yow te santulu sopp nga itte sopplu sopp nga itte sopplu yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa mën a tas rëkk ci buur yaa mën a saytu gaayu buur digal nga buur ak gaayu buur ñeppa ngi dëg ci yow buur naka ma xam ni duma góor sir ba xam ni yaa di góor laa ñoote naa jaaje te góor soo de ko tax nit ñëpp suur man duma lëf duma dara te kenn du lëf kenn du dara yow yaa di lëf yaa di dara làq nu nun bu ñu nu dóor teeg ëlëg bu ñu nu dóor sunu ko kit bu ñu ko dóor te ko kamit bu ñu ko dóor noo nga fi yow di sa fi liir teeg ëlëg bu ñu nu daan sunu ko kit bu ñu ko daan te ko kamit bu ñu ko daan bunu gisu la ka ku guur yanan ba def na la jibe na nga nu def faw jibe te bunu wacc bunu ba def nu ko jub ko bari muur na nga nu def jibe ngeeram ñuy feesa feesa ci ngeeram te feesa feesa ci deram faw te def nu waay guur

0: إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون مي اب آية في القرآن يالا دي نان سيدنا إبراهيم كما نان ياو سما بروم من ماغي دكل سما نجابوت جي سي سا خور ويغا خامتني بي اموت ام باي بي وادين خير زي زرعين سي سا كير جيغا خامتني بي موي كيرغو تيد جي ياو يالا نغير ليقيم الصلاه la tax mu dekkalante nak leena li yuqi musaat ngir ñu taxawal julli rek motax ñu mu yob leen fofa te dooma la woon jum fonku yob ko dekkal ko fo xamantene fi dara amu fa mok sonam neena li yuqi musaat legi nak lool da waral mu ñaanal leen ñom sayyidna ibrahima da leena ñaanal dekkul leen fo dekkul leen fa rek balen waye dafa dekk ñaanu yalla ne wax yalla nako fajjal afida famina tahwi ilayhim nanga mabbal nanga bebbal xol nit ñi ñu jëm ci ñoom manam nanga fex ba nit ñi ñew dekk ci dekk ala ñu dekk ak ñoom fi ci nekk loolu sayyidna ibrahim ñaan yalla niko yalla ma nglay ñaan nga def nit ñi ñew ñep dekk ci ak ñoom te nga jox len tam am ay xewul am meññent nga jox len meññent bu bari ma ñu sant la kon dekkal len kessi bay len way da len dekkal ñaanal len ay dekkendo ñaan len tam xewal wuñ dekké te ku ne xamna tay ji kep ku dem makkatul mukarrama da nga xamne yalla nangul na sayyidina ibrahima ñaanam goga kon neena li yu xi musalat kep la wax ngir ñu taxaw julli tax kep motam mu dekkal fa waye ngir ñu daw ku len kuñu ragal mba ñuy séti seenap xarit buñu gëjë gis mba ñuy dékkal seen suufus maam mba leen taxul leen fa ji mba kom kom ma dara taxul leen ji waye nak ngir jaam yalla kep bo leen taxul kon makkatal mu karama dekk la bo xamanteni dekk buñu sos la ngir jaam yalla bari metam ci alquran yalla nga waxat ci benen aya mune wa iskhali ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min as-samarati man aamana minhum billahi wal yawmil akhir خالوا من كفر فمات يخلن ثم تره الى اصحاب النار وبئس المصير سيدنا ابراهيم نانا سبحان سيد يالا مي نيت الخوان تام سيدنا ابراهيم نان ياو يالا نغا ديف دك بي دي دك بو ام سيكوريتي مي ماكتال مكرمه ورسخ اهله تنغ ورسغل تام نيفا دك كوني خامن ماكتال مكرمه دك بو ام سيكوريتي لا deuk bu am sécurité la nga xamné beuri wut lo fay deug ap xex mba bejo teet ku fa nek ku nek da nga xamné deuk bu am sécurité la ndax ñaare lu lay tit lo beuri wu fa lu jël sa alal lu lay fox sa alal wala lu lay ray yoy yeb niw na fa lol te beuri ci deuk yi lol kon deuk bu suñu borom defal sécurité la wa ku setlu ay yoy nak da ngay gis ni yalla nanguna ñaanuk sayyidina ibrahima bam dekk la njabot go ci dekk boba ñaan lam ñaan yalla ci ay xewal ak jam ak dekkno yalla dafa neene lol lepp ndax makatay fi ne bo deme da nga fekk ñu fa dekk ño xamantene bi ciosanu ci dekk ba da nga fekk ño xamne sen ciosan senegal la da nga fekk ñu so xamne sen ciosan mali la da nga fekk ñu so xamne sen ciosan Japon la mbolim dekk aduna bi da nga fekk ñu xamni ci makkatal mukarram ñanga fa waye seen ci san du makka waxum laak nak ñanga xamni ay arab lañu won ñu jégué fofu lo jégué makka nga xam muju dekk makka kon ñaanuk dekk ndoga suñ borom nangul nako sayyidina ibrahim am ñaané ñu amay dekk ndo yalla nangul na lolo sayyidina ibrahim budé kom kom ba xéewal gëtam ku ni xamna né dekk bu bari kom kom la dekk bu bari xewal lol la ku dem makka xamne sun borom xewal jox na len xewal de seuk xewal gu mo seuk len sun ma dox ci kom kom ci meññenti yi di meññenti addu bi bu dem makka da ngay fone lepp falay meññe furu yep nga fay fek furu yo gis ci addu bi rek bo dem nang ko fek amul benn furu bo gis ci addu bi nga dem makka tal mukarram do ko fek furu yep fay nek te danaka man nga xamne benn furu du fu ñore ndax dekk ba du dekk buñu dekkum bay waye bcr ay montagne xeer ay xeer la yu tang dir dal ko amutam ñax taw sax niwna mu def ko ndox sax niwna ngiss fo ndox ndox manke na fa lol kon du dekkum bay du dekk bu meuna ñore dara waye xewul su mboro nga taxna ba lepp lu ñor ci addu bi rek dañ ko fu yobbu jaay ak ndax barkeb dekk ba ndax barkeb ñaan go nga na mënu su borom ñaanon fofa benen tam yalla xewul na dekk ba alal jo xamanteni bi alal ju bari bari la bok na ci alal ji ku ne xamni arab saoudi wala ñom tam deku petrol ndax yalla xewul na len ci petrol lo xamanteni bi danaka aduna bi aduna je xewlu kenn ku dum ñom ndax ci 2022 bi nga ne mom mo wessu wax nañ ne ñom danañ ci bes bu set danañ jaay 10 million ak ñet ci bërgu 10 million ak ñet ci bërgu petrol arab saoudi noko jaay petrol 10 million ak ñet ci bëri ay bërgu petrol dako jaay te bërigo bi di jar juroom benn fukki dollar ba téeméré dollar loolu nga xam ne boo ko dee seetlu xaalis bu dul jeex du xaaj la kon xéewal ko suñu borom jox leen te loolu mooy li ñuy jaay par bés waaye boo seetlu li leen suñu borom jox ci pétrole bu ñu xam ne ma nga seen suuf sa borom xam-xam yi nee nañ toll na ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom ñaar ci ay milliards 337 milliards baril am nañ ko ci seen source ci pétrole bu ñu yoree bokkut ak gaz ba bokkut ak or ba bokkut ak leneen ak leneen la nga xam ne mi ngi ci biir suuf sa kon dëkk ba la suñu Imam Ibrahima ñaanoon waa dëkk ba yàlla nangul na ko waa dëkk ba ba addu bépp xam ne yàlla nangul na ko waa dëkk ba ndax dëkk ba itam dëkku jaam yàlla képp la woon loolu nag moo ñuy indi ci suñu réew mii beneen dëkk bu fi nekk muy Touba nga xam ne ci rëddu Touba tey fi lay waxee wax ji may wax ci rajo bii di IPAP FM naan ci biir dëkk Touba di dëkk bu rëy dëkk bu màgg dëkk boo xamante ni bi Sénégal dëkk yi fi nekk yépp moo si gën a gaaw ak màgg dëkk yi nekk Sénégal yépp moo si gën a gaaw ak màgg kon di dëkk bu mag ci biir réew mi dëkk bu gaaw ak màgg nga xam ne amagul ñaar téeméeri at te màkka moom am na lu ëpp ñaari junni at waaye Touba gi may wax moom amagul tolloog ñaari téeméeri at waaye dëkk la boo xam ne ba ko borom sanc sancewu ko woon lenn lu dut jaamu yàlla kese fum jaamu yàlla dong la doon ñaan boromam ba borom bon ko Touba mu sanc dëkk muy dëkk bi nga xam ne mooy Touba bi mu fi dëkkalee ak njabootam sëñ bi tam bi mu fi dëkkalee ak njabootam comme ni Seydina Ibrahima dëkkaloon njabootam ca Makkatal Mukarama daa ñaan yàlla ci mu jox ko ay wéttal jox waa dëkk bi wéttal ñaan yàlla itam mu jox dëkk bi xéewal ak jàmm ju sax dàkk loolu nag sëñ bi mi ngi ko ñaane ci xaside gu ñu wax Matlabul Fawzain la ko ñaane waaye bu la ñoo dugg ci xaside gi rek ak lim ñaan ci dëkk bi dañuy taxaw tuuti ci sëñ bi nim sañ ci dëkk bi fan la jaar yan diggante la jaar ba sañ ci dëkk bi ku nekk xam na ne Cheikhuna Ahmadul Khadim di Abdullahi wa Khadimu Rasulihi nga xam ne moo waxoon ca xasidaam ba ne allamani rahmaani fi safina bi ànd ni xadimu si madina nga ne moom liggéeykatu yonente bi salallah alai sallam Abdullahi la wa Khadimu Rasulihi la muy ku suñ borom wàcce Sénégal wala feeñal Sénégal ci jamono yi 1853-1854 ci ñaari waajur yu tedd yoo xam ne ay jaamukatu yàlla yu mag lañ ñu tedd lañ niti xam-xam yu mag lañ niti alxaan yu mag lañ muy Serigne Mamour Ante Sëli ak soxna Diarratoulaye Mariam Bosso Sëriñ bi nag mi nekkoon ci daara yi wajuram muy mamar ant sali don ko dimbele ci njangam alquran ba señ bi nak señ bu mag bi di cheikhuna ahmadul khadim nekkon ko xamantene bi ko suñu borom mayon ay mayla nga xamne boko gesto setlu ko baxa baxa baxa bax setlu bu xoor jang ko jang bu xoor xol histoire bu xoor ci xol bu xoor da nga gis ne amul kuñ koy dekkale la amul kenn kuñ ko meuna dekkale la amul kenn ko xamanteni bi dess na ko dekkale la ci ñi nga xamanteni bi ñom lañu wara tekkale ak mo amul kenn kuñ fi ci tekkale la ñi nga xamne ñom lañu wa ay walu yalla ni amul ci kenn kuñ ko tek lool nak may suñu borom la dafa tewut yalla lool tewut yalla loolu mayu yalla la yalla mo beurele mo omle lool mo sakanle ba suy may ku may rek lam lay may kenn du xam fa lay tambali kenn du xam fa lay yam lool la maye suñu señ bi di kiyamtan kiyamtan suñu borom bi di kiyamanu yalla la kenn mënu ko xam waye day kiyamanu yalla motam wax ci ay khasidam ne banal li kulli man lahu wilaya kawni li rabbil alamin aya suñu bi neena leer na kep ko xamene borom wilaya nga waxul ñi nga xamne da amu wilaya ñu xagn na man nañ ko baña xam waye kep ku borom wilaya am len ci sun borom xam len ci sun borom yalla may la dara xam nga ne señ bi kiyamtan la ci kiyamtan yalla yi ay la ci ay ak sun borom lool nak liñ ci jang na moy kep ku yegut lool li ñi ñëk xam ci wonam moy do borom wilaya waye kep ku borom wilaya rek mom dañ la wër cëng ne señ bi mom ay la ci ay sun borom yi baana li kulli man lo wilaya kawni li rabbil alamin aya señ bobu nak mo nekkon ak wajuram ci mbacke kadior don ko jappale ci daara jo xane ji daara wajuram lawon njangalama ndax kum ni ko waxon rek fami njangal la fami xam xam la fami jangal la fami diine la fami jaamu yalla la fami alquran la univers fami univers la univers jangal la won mi daara yi wajuram wo ci mbacke kadior bi suñ borom dogalé nak wajuram laqo ci ay 1881 da continuer nek ci darja don jangal ñafa nek ndax comme ni ko waxe rek ku ko raw dañ la raw ku tollo mom mu raw la motax kum jangandol man la jangal ku ko ñëk jangit mën la jangal motax mu mujjé yor daara ji di jangal ñëpp jangine wo xamantene bi ku ni xam na né niw na gis ci jamono ku jangalé nona wala ko am xam xam boba wala sax naan amu ton ci jamono ndax nima ko waxé nitum yalla la ko xamantene yalla moko joxon la nga xamanteni moko jox ci barkep suñu borom ci ngeenelu yalla fadlu min lahi subhanahu wa ta'ala muy lo xamanteni bi kep ko dund kuy borom wilay rek xam nga lola nga xamne dimension señ touba boko don jangat do la seuk wax nga xamne kenn mën xol fum tambale wala fan la yam amul kenn kuñ koy tekkel wala kuñ koy gam gam del njangale mom nak lako dongay fonke won mu len di jangal len teureulal waye mu dem ba ci jamono 1883 nga xamne bi fi wajurom joge ci tolok at rek wala at ak touti dafa wo wa dar yep ne len jangale de baxna jang rek xam baxna waye li gën ci njang de moy jang xam jëfé dal di wax nak né légui nak dañu bëgg djublu ci jang ak jëfé baña yam rek ci jang kessé dal né képp ko xamanteni jang kessé mo mo la fi indi won man nga dem sété ko fenen fuñ ko mëna défé bari na waye légui dañu bëgg rek jang mi ku jang liñ jang lépp ñu bolé ko jëfé moy jang ak tarbiya fexé ba lépp luñ jang ci diiné mu nekk jikko ci ñun ñu jëfé lépp luñ jang ci lu baax ñukoy ñu mën ko jëfé ci saasé lépp luñ jang lu mëna doon dess nako lu mëna jang rek dañ ko jëfé moy tarbiya bi nga xamné moy tarbiya bi yoonte bi daan sax yar sahaba ya sahaba am ya dañ bi dekkal ko nonu nga xamné wax na né shafa'ani rasulullah mu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moko mo wax ak mom ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabbihim darsi fakhar ne ko sa ñina top ni yar len ci himma moy yitte ju kawé bëgg lu kawé ci sun borom dox jëm ca dox ju wër jëm ca waye bu len jang rek ci yara kessé bu len waxé lool nak wax nañu daraja ñu bari dañu genn daraja dem waye am ñu tuuti ñu dess ci daraja and ak nek bokk ak mom loola mu nek fa ak ñom nak ca tarbiya ga xamna nak ab diir nit ñi ñu gis dar tarbiya ba di gis meññent ma di ñariñ la am ñu bari ñu commencé di ñew ci daraja commencé di yokku e nit ñi tam bessayu liggey bobu am ñum jaaxal ñen ña commencé di jox di sanni ay tuuma di wax naan ñi de bo tut xamna dañ leen jabar rek mo tax ñu dess ak señ bi fi nek ak mom fi nek ci daara ji ñen ñi naan ñi de dañu amut fuñu jëm rek mo tax ñu nek ak mom fi wax ju ñu koy wax ñen ñi sax naan ñi dal dañu wara jëndé dajalo pour buñ amé doole fétal jihad lolu waral na señ bi taxu ca daara jojja ndax xat xat di commencé bari dem dëkk mamam ba muy mbacké ba war di dëkk fi ci légui Touba lolou mi ngi amone ci 1884 ci la taxo dem mbacké bol dëkk fa ak mbokam dëkk nu rafet ak jamm ju bari waye tam ku ni xamna lu bax rek ak ñu bax fu ñek nit ñi wutal ci leen te kuy wut yalla faaw nga moytu nit ñi ndax yom nañ lool ci galankor la sa digënté sa borom lool taxna ba señ bi bimu tok déssé mbacké nekké mbacké bu nit ci tambalé bari nit ci tambalé ñëw yité di gëna bari ci daara ji nit ñi di gëna ñëw di gëna soxla wa daara ji ak señ bi galankor yi commencé am mu taxu dem Daru Salaam sañ ci Daru Salaam ci 1886 sañ ci dar dekk bi nga moy Daru Salaam ci pegg Touba rek bimu nekk Touba itam lak doon ci mbacke bol laat ko ci Daru Salaam nit ñi tambalé bari yitté tambalé bari galankori tambalé bari waye ci Daru Salaam mom señ bi ku ne xamné wax nañ né tambali nak di genn ci all bi di dem ay fan kenn duko gis di sori nit ñi di ñaan yalla ak jaamu yalla ak listikhar comme nonu nga xamantene yunus sallallahu alayhi wasallam defon nak bu nekké makka te yalla wacce gut ci mom risala bi muy genn makka dem kharu hira di fa tok di jaamu yalla di koor di wor di jaamu yalla di xalat ci boromam defay jaam yalla ak delsi ci dekk bi señ bi nak nonu muy def ba benn bes wax nañ ne mu dem nak ba mu xaw yag kan gisuko nit ñu bari ci njabot gi ak mbokk yi ak talibe yi genn nak diko seti ci fam nak fa la nek nak gi ñu ko gis ak seen xal dal ci mom ñu genn Daru Salaam diko seti wax nañu tassé ben peul wax nañ ni ko doon seeti mot nañ fukki goor ak jigeen ak juroom mot nañ ko ñor ay jaasi ak fetal ak xej ndax all bi nga xamanteni bi ci lañ koy seeti all bi woor ndax bari won ni ay ndegment yo xamne yu loré lañ lool nak taxna biñu génné ngannaayu nek mbolo mu am doole diko wëri tassek appel bu baax wax nañ ne mo len tektal ne mom kat rom nako ci ak ron garab go xam garabu beb la wax len ca boore degu mbalba ñu dem ba fekk fofa biñ ko fekke nak ci la len señ bi wax ne kat bëre bi mu doon ñaan boromam doon ko listixar borom doon ko ñaan boromam yalla won nako moy fi bu nek tay moy al buqatul mubarak mu tudde ko nak touba tudde dekk ba touba bobu la señ bi tudde fofu touba gannu ye da ko doon ñaan sun borom nga ko biñ ko fekke fa ne mu leen fi moy touba moy dekk bu doon ñaan bëre bu ñaan jaam yalla bu doon ñaan sun borom dal leen wax ne del leen ci dekk ba dar salam ngeen indi juntu ka yo xane meñ na fe defar ak keur ñoñu and ñoñu ñewon tay ñoñu fa ñewon muy talibe ak jabot ga delu dar salam jeel juntu ka yi dik sam fa keur gu mak keur go xame wax nañ ne motna gudday ba motna juroom ñenti fukki meter gataay ba juroom benn fukki meter ngaan lool bokk boole day nek juroom juuni ak ñenti mbari meter carré 5400 mètres carrés le keur gam tabax keur gam defar ci Touba defar tudde won ci beur ba nga xam lo sen Touba non la yatu won nga xam ne boko don sen tay warna mot lum neena fukki keur ak ben suñu keur yi am ni ñun kon limay bëgg wax rek moy keur gu yatu wala wo ndax señ bi keureum da yatu ndax keuru yar la keuru tarbiya la leppay nekk ci biir keur gi ñepp tam nañ fi nekk xaj fi li ñu jara taxaw nak moy dekk bi turu yor moy Touba boba rew mi yépp amul ko fi tuddé sa dekk Touba moy dekk bi fi ñëk tuddé Touba moy dekk Serigne Touba bi moy tuddé Touba tay tur wi tur la amna ñu wax na tur la ci kër ci benn ci aljana yi amna ci aljana ñu tuddé Touba amna ñu xone garab la buy meñ ci aljana yi garab gogu mo tuddu Touba wa li ci mëna xew rek moy tur yu dakkan te lu aljana la kon dekk bi tur dekk aljana la ci turu aljana la nga xamne mën nga wax ne dal ku fi dekk mën nga wax ne sab xol mi ngi ci aduna waye tam leer ga ngay balla ca dekk la bo xam leer ga ngay balla ca aljana manam fo xamne bo fi nek dal sam xel la war yob aljana fo toll la dekk la wax ne bo fi nekke sam xel fum toll rek ak sam xol fum toll war lay dem ca aljana war nga xamne yow nituk aljana ngay doon nituk aljana nga wara doon ndax borom dafa sanc dekk bi ngir jaam yalla tuddu ko aljana kon ku dekk ci dekk bi rek na nga xamne sa mebet wala sa tolluway wala sa halatukay wala sa fasab xol jëm dal da wara nek ci aljana ja yalla ñu sun borom defal ñun ñepp suñu xol wekku ci aljana ja kon lolu non la señ bi sañcé dekk bi ñu xamné kon señ bi jaar na fune lu jitu mu sañcé dekk bi dekk na ci dekk yu bari lu jitu mu sañcé dekk bi son lool tam ngir sañcé dekk bi tum rank né lool tam ngir jot ci dekk bi def ko nak tam ngir jaamu yalla waye li ci jara baye xel moy ni sañcé ko ngir bopam waye duko sañ ton ngir kep ku bëgg jaamu yalla képp ku bëgg rek yàlla, képp ku bëgg jaam yàlla rek, sëñ bi daa sañ dëkk ngir yow. Ne boo demee ci xasi dëkk mat la fausé ni, dana cee wax ne defal dëkk bi muy foo xamante fu nit di jaamoo yàlla la, fu nit mën a jaamoo yàlla, fu nit di mucc rawale diineem la. Waaw, kon loolu mooy tàmbali sañ ci dëkk bii di Madina Touba bi nga xam ne ci lañuy waxe tey jii nii. Xaside gi sëñ bi nag bi mu sañ ca dëkk bi ca la bind xaside gi xaside gi tudd Matlabul Fawzi ni nga xam ne sañ ci dëkk bi moo bind xaside gi ñoo tolloo xam ne dafa sañ ci dëkk bi ñaan gi ñaan bu ñaan Seydina Ibrahim ñaanoon ca Makkatal Mukarama ñaan gu toll noonu la sëñ bi ñaan ci Touba gi nga xam ne moo nekk Sénégal fii ci ñun ñaan fa ñaan gi toll noonu ci ay xéewal ak mucc ak jaamu yàlla. Yaakaar naa tam nag ne xéewal yi ku ne xam ne la ñëw na mucc gi tam mi ngi fi jaamu yàlla tam mi ngi fi waaye dafa laaj ku nekk yëg ko bàyyi ko xel ku nekk war ngaa yëg loola te bàyyi ko xel ndax li tax mu jar a yëg jar a bàyyi xel mooy aay yi ma doon ñaan aay yi ma doon tudd da ci am aay boo xam ne bi yàlla mi nga xam wa isxaal ibrahima rabbi ijal haza baladan aminan war su'aluhu min asamrati man aamana minhum billahi wal yawmil axir nee na na nga xéwalal ñi nga xamante ne bii gëm nañ yàlla ak gëm bés pénc ma xaalaw man kafara fa umattihu yàlla nag nee na képp koo xamante ne wedd ne si ñoom danaa ko defal mu bànneexu tuuti ci àdduna wa man kafara fa umattihu xalilan danaa ko defal mu bànneexu tuuti ci àdduna su ma taroo ila asaabi naar yi danaa ko yóbbu nag bugal ko bugalum safara nee nag bugal mu safara nag bugal moom mucc bon la mucc gu bon la loolu nag mucc gu bon la kon Touba ku fi nekk rek na nga fexe fa ba la suñ bi ñaan ci ku fi nekk mel noona nga def yàlla ñaan yàlla góorgóorloo ba am tawfiq jooju boo ko defut ëllëg suñ borom mën laa mbugal na muy mbugalee ñu nekk Makkatal Mukarama te nekkuñ fa lañ fa war a nekk muy mbugalum safara waaw kon loolu luñ mën a jàngalal ci tàmbali bi rek ci xaside gi xaside nag mu ngi tudd Matlabul Fawzi ni maanaam sàkkuwaay ñaari ngañaay yi ñaari ngañaay yi mooy ngañaay àdduna ak ngañaay alaxira mooy texe àdduna ak texe alaxira texe àdduna ngañaay la texe alaxira ngañaay la sëñ bi dana xaside gi mu ngi tuddee Matlabul Fawzi ni fu ñu lu ñu sàkkoo texe àdduna ak texe alaxira kon xaside gi ku bëgg texe àdduna ak texe alaxira dëkk Touba wala nga sax nga dem murit wala sax nga ab jul dong war nga koy jàng di ko teewlu di bàyyi xel sëñ bi ñaan waaw loolu nag tax na ba xaside gi jëfuwut am ku ko bëgg a jot ci wax na itam li tax bind ko mooy li tax bind xaside gi sëñ bi wax na ci xaside gi ne li tax bind ko mooy maqsadul xaside ak doa wa sukru al jalibat insa allahu taala lil masidi wa nasri nee na xaside li tax bind ko mooy ñaan rek ak sant ñaan yàlla mi nga xam ne mooy am lu kenn amut te man koo maye te doyu ko dara di ko may képp ku ñaan ndax neen uddoo li aj astajib la ko yàlla mi nga xam ne moo am lu dul jeex te di ko maye ay jaamam dong yu ko ñaan suñ bi leen xaside defu ko lu dul ñaan ak sant cante gi nga xamante ne bi yàlla na képp ko sant mu doll la léegi sakartum laa si dann ko ñaan xaside gi yàlla du ko suñ bi da ko def ngir ñaan ak sant suñ borom ngir sant ko xam day dolli ay yokkal ak ay ngañaay loolu mooy tàmbali xaside gi xaside gi nag buñ seetloo ci biir xaside gi ñaan yu bëree maanaam bàyyi suñ bi bàyyi génn ñaan rek goo xam ne ñaanu ko bàyyiwul génn ñaan gum goo xam ne ñaanu ko ñaan na ci ba ñaan ci ay dëkkandoo yu baax dëkkandoo xamante ne bii ñu dëkk moom ci dëkk bi te nekk ay nit ñu baax sax ñaan na ko ci xaside gi waaw nga xam ne wax na ne wala yee sux khayra halalin tayyibin wa khayra jiranin bi haqqi tayyibi neena yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lepp lu bax lu gëna dagante te bax ndax halal moy lu dagan tayyib nak moy lu bax li bax nak moy li nga xamanteni bi boko lekke tayyib moy lo xamne boko lekke du lo lor sukar tayyib la halal la waye nak cikim tayyib moy ko amul diabète ko am diabète bo lekke sukar mu lor la waye sukar halal la tayyib la moy lan moy boko lekke lo xamne boko jëfëniko du lor kon suñu bi ñaan na ci dëkk bi lepp lo xamne lu dagan la te nek lu bax ñantam ay dekkendo yo xamanteni gën gi dekkendo ñi gën ñi dekkendo ñi gën ci dekkendo yi señ bi ñaan leen ci dekk bi ci barke yent bi nga xamne moy tayib kon señ bi ñim ñaan ñu dekkendo ñu dekk mom ñu dekk moy ñi gëna bax gëna nek dekkendo yu bax dekkendo yu gëna bax la ñaan kon Touba ku fi dekk ku nek na nga fexé ba bok ci ñi señ bi ñaan yene dekkendo yu gëna bax ñi nga xamne ñoy ñi señ bi wax na ñoy dekkendo yi gëna bax xex ba nek ci lool lool nak nek ci moy nek ci ndigal yi te baye tere kessé ni lool ndigal yi nak moy ndigal yalla yi tere moy tere suñu borom ta señ bi mom wote wut lenn ludut la yont bi indi won motax ma xone lil mustafa nawaytu mayu jaddid sunnatul ukhra wa inni ahmadu ya watu len ludut diine ji nga xamne mom la seunt mom la yentou bi sallallahu alayhi wasallam doon wo ci makka o makkatul mukarram saaru ci addu bepp moy top ci lepp nek ci lepp lu yalla digal te de sore lepp lu sun borom tere lepp lu ak jaamu yalla ñu nek lepp lu ak mo yalla ñu genn ci lepp lu ak bokale lepp lu bida ñu genn ci lool rek mom moy mom ñoñu do nga la seunt bi soxla ci dekkam bi soxlu fu ñeneen ñu du ñoñu ñoñu tam leex na ñoy dekkando yi gën ci dekkando yi ñoñu tam la ñaan ñu dekk ak ñu dekk bi wa kon loolu bokku na ci li señ bi ñaan ci dekk bi ñaan yi bari na lool xass deug yi yaaka na mënu ñu tuddu li señ bi ñaan ci dekk bi yépp waye bari na lu fi ñaan lool ñaan na fi ay dekkando ñaan na fi tam wa dekk bi muccu ñaan wa dekk mucc ci aduna mucc ci alakhira wana wana jini rabbi wa ahli dari huna wa fi ghadin min al aqdari yalla nga yalla yalla nga musal ma musal wa dekk bi sama keur gi musal ko kon Touba ab keur la dekk la ku tulle way keur la keur Seigne Touba la motax yalla nga musal wa keur gi fi ak fele ci lepp lo xamne ay nekh la yalla yalla Seigne Touba ñaan na suñu yaa suñu borom mu mussel ko mussel wa dekk bi ci ay nekh nekh ci aduna ak alakhira Seigne Touba nak ay ñaanam lepp yalla nangul ko kep ki bokki wa dekk bi rek yalla dañ la mussel ci ay nekh nekh ci aduna ak nekh nekh ci alakhira ya kon lolu ci ñaan yi Seigne bi ñaan ci xassi deug madda fosé ci bokk ba demé tam ba ci bir xassidé tam nga ñaanal fenen né suñu borom sam ko sam wa dëkk bi tam hutni ya man ala an zawjatin wa an walad hutni wa hut jami'a ahli zal balad yow bi nga xamné ni bi ya kawé ci soxna ak dom xamné yalla amut soxna amut dom du koy am soxna du koy am dom taxul wallahu ahad yalla kenn la lam yalit walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad amut soxna amut dom kenn juruko jurut kenn amut asl kenn du aslam kenn du faraon jokut kenn jokut ci mom ñepp ay jaam la yalla mom neena ko hutni wa hut jami' ahli dal barat nang ma samal ma tam mbolam ko dekk ci dekk bi waxaat na wacal ilaahi maskani tuba abat misle smiha bi jaay khayr man abat yalla da nga def suma dekk bi di tuba mu melni turam wa ah turam wa turandom wa melni turandom wa nang ko def melni aljana seigne tuba ñaan ñaan ne tu yalla nak dafa tuba melni dekk mu melni aljana ci mi ngi ko ñaan ci ki nga xamantene mo gën ci ñi la jamm mu yentu sallallahu alayhi wasallam ñi ko ñaan ci barki yentu wajal ilahi maskani tuba abat misles miya bi jahi khayr man abat nang ko def mu melni turandom wa turandow tuba moy aljana yalla na nga def dekk bi moy turandom di aljana ci jamm ak xewul ak noflay ak jamm yalla ak ngeureumul sun borom kon lo lepp lu señ bi ñaan ci dekk bi la ñaanal ko tam wa dekk bi yépp la ko ñaanal wa mu ñaan tam dekk bi rek ñaan ba légui mi ngi ñaan rek wajal binaa'i binaa'a rafiya tajuruni ila khuyurin safiya wajal binaa'i binaa'a ilmin wa amal bi sunnatin wa hilmin wajal binaa'i binaa'a ihtidaa wa takfa anni kayda man kayda kulli satida ñaan rek dekk bi tabax yu bari kawé yépp nak jamm yalla rek waaw waaw def ko tabax jamm tabaxi afiya tabaxi xam xam ak liggéey ci sunna ak lewet tabaxi djub waaw da nga mussel ma nak képp ko xamné ab togn kat la waxana wal takfini dahra asas shaytana wa hisbihi al bakhin fi al awtan nanga mussel ma mussel ci mbolam jamono mussel ma shaytané ak partem bi ko ne xamna shaytané am na parti am na mbotayam wax yi nga xamni ñoy togn ci dëkk yi yi nga xam ñoo and ak shaytané ni togn ci dëkk yi neen yalla neen ko mussel lool lepp señ bi mi ngi koy ñaan ci dëkk bi bari na lool lum ci ñaan wal to sifana wal jumlatan ma yusidu an yadi wa an dari sari'an haysan wal tudkhil muslaha fi yadi wa fi dari wa sabbitu bil hadi lufi wa alani wa aliman yu'inuni wal takfini jumlatan ma yuhinuni wa maskani sallim min al fujari wa min al ahli bi ma'in jari lool gene ñaan la gu am solo gu muy ñaan ci dekk bi moy sama dekk bi nang ko mussel ci say say si kacior yi wa maskani sal min al fujari dekk bi musul ko kacior yi wamnun ala al ahli bima injari da nga may nit ñi tam may wa dekk bi ndox muy daw ndox muy wala ngaan ndox mu bari yalla nang ko yalla may wa dekk bi am wala ngaan lool nak khassida beet bu am solo la bo xane ba tuba yeb war nañu bayyi xel khassida gi moy ne buñ tolle buñ bëggee ndox mu bari ci Touba ndox mu wala ngaan ci Touba nañ fexé ba ñi nga xamné ñoy fujjaari ñu génné seen loxo ci Touba ñu raxa seen loxo ba seen wécc ci Touba señ bi nak ñaanal leen ñu génné seen loxo Touba wa maskani salli min al fujjaari wamna alay maan jaari kon Touba bu ñu Touba tay ay forage yu bari ñi ngi fi ndox mu ñak na fi lola aw nit wu bo xamne ñoo nekkut ay mourid rek di xalaat seen intérêt bop kep mo meun wara lolu ñu te kat bop man dañu tuddé ay fu jaar waye su dul ñoo ñal ndox dana tan baawal la señ mom ñaan nga faaw mu am ndax lam jital moy sallim al fujari do ci tek nak wamnul ala ahli bima anjar da nga may dekk bi am ndox bi baaw na nga ndox mi daw na nga mussel dekk bi ci kacior yi da nga mel ndox mu xamni mi ngi wala nga lepp benn beuyit la ko def ci benn beuyit la jital nak mussel dekk bi ci fujari tek ci nak may dekk bi ndox mu wala ngaan kon bu fujari daw rek ndox mi wala ngaan yalla yalla dakk fujari te ndox mi wala ngaan mu xatam ci wal tsabbitan fihi jama'atan tuqima asratu khabdu daban ya hakim mu wax ne na nga saxal ci dekk bi am mbolo mo xamne ni taxawal julli ju rom yi bu faw nak yow mi nga xamne yow yaay hakim yalla yalla ci yow yaay hakim ñaané ma nglay ñaan nga saxal ci dëkk bi am mbolom mu taxawal julli juroom lool nak yaakaana ne ba adne tukki tuba dañu taxawal julli juroom te mbok ci jamaat mbolo nak li doon motax juma yi ak jakka yi fuñ tol rek julli juroom mom mi ngi taxaw du fu mësa dak de yokku way du wañeku motax ngeen setlu jamono corona ba dekk bi rew mi yeb man nañ fay tere julli juroom ci jakka yi am des touba jakk yeb da nga doon julli juroom lol nak nangou ñaan gu suñu borom nangou ñaan suñu bi la waaw mu waxa ne wa najina min sharri hadha zaman wa sharri ghayrihi wa kulli fitan wal taqina sharra nasara wal yahud wa sharra iblis wa kulli sijhud ñaan yalla musal dekk bi musal ko ci ayu nasrani yi ak ay yahudi yi ak ayu iblis yi ak kep ko xane borom wedd nga borom toñ nga ku wedd yalla nga saw ay yalla ñi lay ñaan ak musal ci lool nak moy ne ñom ñoñu am nañ ay ñariñ waye am nañ ay lor yalla señ bi nak neena musal nañ ñu musal ci lepp lo xam seen lor la kon ku dekk ci dekk bi la nga xeex ak nasrani moy lu bax ci ñu way xeexu ñew lu bon ci ñom kon kenn wota jël ci nasrani lu bon wala yahudi lu bon diko duggal ci dekk bi waye lepp luñu gis ci nasrani lu bax luñu gis ko ci yahudi lu bax luñu mëna jëriñu nañ ko indi ci dekk bi jëriñu ko fi ndax shar rek la wax wa najina min sharri hazaman wa sharri ghayrihi wa kulli fitan jamono ji nak amna fi lu bax amna fi lu bon yalla ñala mësal ci lu bon li te jëriñu lu bax li kon tam wal taqina sharra nasara wal yahud wa sharra iblis ah lepp lo xamni seen ay la ñoo ñoo ñepp rek yalla ñu ci yalla mësal ci ñoom wal jinna wa dajjala wa sudani wa fi sirri fi sarhi wal maghrib wal bidani wa nak ñu mësal ci ayu jinni ayu njabarkat yi ayu ñu ñul ñi ayu ñu ci ci penku bi ayu wa saw ayu ñu wex ni wa ak ayu suuf ci manam lepp lo xamni ay dal la yalla nga yalla musal ñu ci ak musal wa dekk bi kon señ bi ñaan na ci dekk bi ñaan yu bare wa ñaan yi du jeex du jandu xaj way lepp rek dako ñaanal dekk bi ak wa dekk bi wa kon ñaan gi mom señ bi mom ñaan na ci dëkk bi tam mu nekk dëkkub ragal yalla dëkkub xam xam dëkkub diiné ak dëkkub yek ci suñ borom manam udu adon ko an tajal hudar tuha wala ilmi wa dini wa dar taqa yow yalla ma nglay ñaan nga def ko muy dekkup tukharagal yalla di dekkup xam xam di dekkup dini di dekkup kawé ci sun borom manam dekkou am ay may ci sun borom dekkou jaamu yalla ba yalla nangu suñu jaamu yalla moy kawé gi rek am ngeureumul sun borom ya kon ku dekk ci dekk bi rek da nga xam ni ñaan na dekk bi mu nekk dekkup jaamu yalla kon ku nekk ci dekk bi rek nga ba dekk bi nekk dekkup jaamu yalla war nga fay jaamu yalla kene wut nekk dekk bi rek def jaam ku dekk ku nekk ngay mag ngay ndaw ngay goor ngay jigen ak lo meun fo ma nekk rek nga fa ba dekk mom nga def ko niko sun borom niko borom dekk beugé bi dekkup jaamu yalla ñaan ko borom mu xatam ni wa jannatu lisalikin muridin wa junnatan anhatikin maridin ah na nek muccukayu na nek aljana ko xamanteni bi ku am suluk la ku jublu sun borom la te di te bëgg sun borom ah nga def ko tam mu fo xam daqku way kep ko xamanteni bi ku xet sart la ku fetter lu nga ya na nga def mu daqku dekk bi dekk bu ñu daqé ñoña wa waxata wa matlaban li ta'ati rajimi wa mahraban min ta'ati rajimi wa matlaban li ta'ati rahimi wa mahraban min ta'ati rajimi nango def tam muy sakway jaamu yalla mi nga xamne moy rahim wa maskanan li subul ittiba'i wa matrakan li subul ibtida'i ay ñaan yu bare mu ñaan tam ñaan de waqfir liman bano binaa'a rafi'a waqfir liman amaruhum bihi jami'a nga yalla nga jéggal ñi nga xamanteni ño tabaxam bu koy bi am ñi nga xamne ño samp dekk bi ñi samp dekk bi lañ ñaanal ñaan yoyu nonu ak ñi nga xam ño lañ ko diggal ak ñi lañ ci jappale ñepp ñaanal lañ ci kon xassu deg li sun borom ñaan ci dekk bi yépp kenn mënuko jéxal wa ñaan def sax wazawjatan salihatan tu'inu 'alal birri wat taqwa ya mu ñaan def soxna ñi fi nek ñepp yalla sun borom dafa leen soxna yo xamanteni bi ñu bax lañ ñu xamanteni dimbalé en ci ragal yalla ak top ko ñaan tam ne waccu alu mask da ban mask tan lu bi wa ma fi al fikrati wa tafahumi ma nga ñaan dekk bi nek dekkup xam xam bon Touba dekk la bo xamanteni bi fi lañ wara buñu wax xam xam diko wax ci benen dekk Touba warna toll ci dekk bob mam romb dekk bob bepp dekk buñu wax dekkup xam xam rek Touba warna ak ci dekk bob ci xam xam nga xamne kep ku xam xam da nga jaxla ci xam xam bo dikki Touba war nga gindeeku ci xam xam kon lool nak lañuy wax rek ñaanal suñu muntaha bi nga xamanteni bi dem nañu toll ni amna taxaw yu magga moko rakam ci dey di cheikh mohammed mbacke mu seigne mohammed murtala amnañ ay taxaw yu magga ci wallu xam xam bi ci Touba ak mbolam ñi leen jappé ci liggéey bobu nak loolu ñu donné ko ci sen kilifa leen jitu mu cheikh mohammed murtala ak mbolam jabar seigne Touba ge seigne cheikh mbacke seigne abdoullah seigne salihu seigne abdou khadir seigne soyebu mbolam jabar seigne Touba ge rek tambule won nañ liggey bobu xamne moy liggey Touba nek dekk ko xam xam bobu xamne mom ñi fi tek tay ñu la jakkon nak dekk bi yépp war nañu yog jogu tam jëm ci xam xam bi nak li ci jitu moy xam xam l'islam li ci top ci ndax dekk bi dekkup diine la kon xam xam buñ fi jang xam xam l'islam xam xam diine dafa nek ci xol ba leen li top ci ginnaw top ci waye lañu jital diiné ci xam xam bëpp bu jang Touba daara ju ñu ubb ci Touba rek muy daara arab la daara yi tubab la ak daara yi lu mëna doon même daara ju ñu jangalé métier sax la warna am diiné daara ju ñu jangalé métier mu mëna doon rek ñaw la ministre la tolier la lu mëna doon fu ñu jangalé daara rek diiné war na fa am place ñoy jang war dañu fonku diiné ba suñu heure buñu julli joté wala heureu jamm yalla joté ñu dem jamm suñu borom kon loolu lañ bëggono indi rek xamna né li olof wax naan li duuf ci nak bi xajë na wu ci cinli té dëkk bi da mag xassidé gi mag wax ji señ bi ñaan gi ñaanal ci dëkk bi am solo lool kon dal képp ko xamné dëkk ci dëkk bi na ngay wax jëf señ Touba ju bari lool dem bañe yam rek ci wax waye nga boole jeuf del wax jeuf Seigne Touba jeuf jo xamantene bi li yam ci wax waye sa cieur yi sa cieur yep sa lam wi sa beudi sa nopi sa tanki sa loxoy lepp nga koy soop ci li neex sun borom te diko moyto soop ci li naxar sun borom sa suñ bi wote nga jëm ci kon ñoo ngi jéggalu ñep di siara ñep di wacc suñ kaddu fi di wax ni lepp lu tuub rek ci baax suñu borom la lepp lu ci deug nak ñu ngi koy jéggelu képp ku dégg assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa kay jërëjëf Farida Soussas ci waxtaan wu jotale wi fa tabarakallah gën nañu bayyi waat xel li nga xamanteni mom moy li taxawal dëkk bi té firndeeli ñëw na ci biir wax ji woné né sëriñ bi kat jaamu borom bi tabaraka taala képp mo taxon mu sos barab bi nak bam ko sosé ba nopi it wax na lim fi bëgg lim bëgg mu nekk fi ak li nga xamanteni bëggul mu nekk fi taxaw nga nak ci wa maskani sallim min al fujjari wa amnun ala al ahli bima in jari melni beet bo lu fa nek beet bu amam solo bo xamanteni jarna taxaw ndax jamono ji bo gisee ñi naan dekk bi worutul dekk bi worutul kon wa dekk bi ñi nga xamanteni suñu borom tawfiix nañ bañ dekk fi ñom ñu wara xolaat sen bu baaxa baax ndax dekk bi dekk bu wor la war doon ndax li tax wara nek dekk bu wor moy bu wa dekk bi joge ngir mu nek dekk bu wor rek dañuy dajje ak ñaan gi dekk bi day manki ndox day manki ndox day manki ndox bo dekk bi jugon manam deugal ne ñak ndox mi day dak dañuy daal dajje ak ñaan bi wa amnun ala al ahli bima in jari kon mu nek ay taxaway yo am solo ci xasside gi nga xamanteni moy matlabul fawzaini ñu ngi lay sant bu baaxa baax Rais Cheikh Mbacke neena ma jotal la ak nuyom mom ak mbolam mbok yi rek kon di sant ñepp di gërëm ñepp di leen jox di dajé suba ak jamm ci waxtu wi ci waxtani safar yi nga xamne daayran sa diin islam yi da koy and ak yeen seen lokkol ak radio université Cheikh Bamba inshallah kon ba suba ak jamm

0: Pipap da ngay naan xanaa moom dañ koy double ngay wax parce que kër chauffeur bi buñ ko amalee le 21, le 22, le 23 dañ koy amalaat côté le 28, le 29.
1: 33 976 0909.
0: Salaamaaleykum mbokk mi.
2: Allo.
0: Salaamaaleykum.
2: Maaleykum salaam sëñ Pape, ñoo ngi ziar.
0: Ñu ngi lay delloo ziar. Tur bi ak fooy woote.
2: Baye Fall taxi man garage la gaara.
0: Baye Fall bisimilah.
2: Ñoo ngi ziar Ba.
0: Ñu ngi lay delloo ziar.
2: Ngeen jaajëfal Ba di ñaanal Baye Ndoye président gaara Thiès. Ñaanal suñu président Damlo. Di rafetlu émission wax dëgg yàlla macha allah.
0: Jërëjëf.
2: Ay tooñ sa woor yëpp nag bu soobee jàmm tamit ci comme loolu ma doon wax noonu ci gaare Dakar bi boole
3: saa bi. Doonu saa bi.
2: Nañ jàpp ba.
3: Aw góor.
2: Waaw maa ngi tooñ mbokk yëpp nag ñu bu ñu xëyee rek ñu ñu ñu foofu.
3: Mbaa dugal ngeen ko seen groupe bi seen groupe garage bi.
2: Waaw dugal nañ ko moom incha allah ñëpp ñëpp ñun ñëpp moom liir nañ ko moom.
3: Waaw kay. Waaw
2: kay. Ñëpp moom teel lañ ñu baax.
3: Ñëpp jàpp rek liggéey sëñ bi.
2: Waaw incha allah waaw waaw liggéey sëñ bi la doon. Ñaan yàlla émission yàgg rek parce que yow fàttali na.
3: Amiin jërëjëf Baye Fall.
2: Ñu ngi ziare suñu mbokk sëwër yëpp nag di ci RSM Diallo émission bi macha allah aw na ci yoon dal na ci jàmm. Ñaanal tamit luñ ma daal di fam yàlla na ko jékki bàcc yow fàttali.
3: Amiin
0: jërëjëf.
2: Ñu ngi ziare yëpp rek bàcc bi waa jaajëf.
3: Jërëjëf. Ok Cheikh kooku mbokku Baye Fall la wax na waxi Baye Fall. Wax
0: dëgg la dëgg la wax dëgg la. Kon loolu Senghor wax rek dafa mënul ñàkk wax nga ko. Salaamaaleykum mbokk mi. Salaamaaleykum mbokk mi.
4: Seen Pape ñoo ngi ziar ba.
3: Jërëjëf kooku.
4: Mbokk rek maa fi woote par place rek waaye duma kii duma kattu mais may déglu di observer déglu.
3: Ndeysaan.
4: Waaw su may déglu émission dafa am solo may déglu ba.
3: Ndeysaan jërëjëf. Jërëjëf.
4: Sama xalaat waaw xam naa comme loolu. Maam bi ci ëpp xam naa xale yi ñoo ci gën a important xale yi xam nga may def li ci ëpp gone yi moo ci ëpp moo ci ñoo ci gën a am xam nga wax. Comme sa bursi ndaw jaam naa bu ngeen ci mën a wax waaye xam nga ñoo ko nag yóbbu leen bi yooyu xam nga wax naa lu jafe-jafe waaye daal ñoom ñoo gën a ëpp important quoi.
3: Waaw xale yi.
4: Xam nga mag xamaat ay xam nga ancien yi ëpp ñaari du may mag.
3: Waaw kon sa bursi ndaw seeg apprenté yi moom faaw ñu soññi leen.
4: Waaw tax ma ñoom comme ni ma leen xamee nii rek ndax naa yóbbu leen yooyu day jafe quoi xam nga yi ñu topp daal yi nekk xam nga rek yóbbu leen ñoom naa di jafe-jafe doon.
3: Waaw.
4: Naa wax daal ñoom ñoo mu ci sensibilisation
3: ñoom war bu baax
4: loolu waaw ba damay diglu waaye ni ma ko waxee nii man xam nga damay abse diglu waaye comme ni nga ko waxee nii xam nga mag ñi dañ ko bëgg waaye dañ ko mën xale yi ñoo ñett ñooñu après duñ dem quoi duñ dem.
3: Ah ndaw ñi sax def nañ toll lii moom car masa allah ñoo ëpp ci sefoor.
4: Waaw kon ma daal dama fi bu ñu ko doon maye normalement maanaam kenn xamul nu mu toll man ñi dama koy def waaye daal. Fu ma def fu ma di ko def daanaka maa fay nekk gone.
3: Ndeysaan waaw gis nga.
4: xel may gisee surtout comme client yi daal ñu ko jékki daal maanaam bàyyi xel daal xam nga. Yermande Dieng xam nga comme noonu yooyu daal ñu ci gën a sensibilise daal. yàgg maa ngi lay dégg foofu kenn ku benn place bu ñu def nga demal foofu.
3: waaw ndeysaan waaw
4: maa ngi dégg yëpp maa ngi lay dégg.
3: dëgg la.
4: projet bu nga taxawoon bu bari dina.
3: jërëjëf mbokk moom sant ko gërëm ko du chauffeur du transporteur mais dégg ngeen ni waxee lu am solo la tey nee na. ndaw ñi moom ñoo ci war a gën a bari ci ñu koy ci ñu ko war a def suba incha allah ndaw ñi. apprenté ak sa bursi ndaw si yàlla dogal na nag ñoo ñoo ëpp ci gaaru teer. salaamaaleykum sëñ Cheikh jëlal mbokk mi.
2: salaamaaleykum.
0: maaleykum salaam.
2: waaw sëñ bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar.
0: ñu ngi lay delloo ziar.
2: ab sec.
0: tur bi
2: waaye bu baax a baax. Sidi Colobane Touba Baghdad 2.
3: ah Baghdad 2.
2: Sidi Colobane Touba Baghdad 2.
3: Sidi Colobane maa ngi lay ziar.
2: waaw nekk maintenant ambulance.
3: jërëjëf Siri.
2: waaw ñu ngi rafetlu ci liggéey baax a baax di nuyu bépp kilifa boo xam ne yaa ngi teewlu 103.5.
3: jërëjëf Siri.
2: waaw di nuyu mboolem chauffeur yeeg emprunte yi rek. ak mboolem yu nekk ci garage may dara kay bu ñëwee moom da nga naan képp koo xam ne yaa ngi sëy ca garage bi rek.
3: waaw.
2: waaw moom soo mënee maye dara nga def ko ndax affaire yi xam nga bu ko yemale ci chauffeur yi kese ndax chauffeur yi kese ñoom doo nga fay ñuy ca garage. moom da nga ciy boole képp koo xam te ni yor nga place ak loo mën a yëngutoo ci biir garage bi rek jaaykat yi ndox yi ñëpp rek képp ku ko yàlla mën loo rek nga mën koo def nu mu gën a rafet rek nga maam nga ñëw def si ko.
3: jërëjëf.
2: waaw bul bàyyi kenn bul bàyyi képp koo xam yaa ngi ne sa garage bi rek loo xam ci daal yow luy jëmale garage bi ak wala nga fay daan sa doole rek. maanaam loo ci mën ci maye dara rek war nga koo mën a def nu mu gën a rafet. waaw di maanaam di ñaanal sa fër yi tamit suñu borom gën leen a wisal ndox mu seet te ñoom it ñu xam ne mbooloo mooy doole. waaw ñu xam ne mbooloo mooy doole te kenn jiitu mënta ñàkk il faut kenn jiitu nit ñi topp seen ginnaaw.